gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 25/06/2026. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temidire Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyin omo Olorun o e dide nle. Ile to ti mo gbogbo eyin Sona Church e dide nle ile to ti mo emi Oluwa si mi loju ye oni ka se nkan to yato ta se ri enikan ni kini nkan oni a se Matthew 7:7 ba se ngbara ale fun ipade 7:7 special ba se ngbara di fun women convention emi Oluwa ni inta ba se loni oni opolopo yin o wa so testimony e ni agbara Olorun ninu ipade 7:7 e dide nle gbogbo le mo gbede gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Sona Church gbogbo eyin te wa ni ilu Eko se gbo pe mo tun bo lojo Saturday ni Abesan Stadium ikan na ni bi ti emi Olorun ran mi bo nibo lo tin gbon mi nibo le tin gbo mi daddy ati mommy mo gbede laaro yi o in ta ba se loni o ni opolopo yo teba ti ta duro ti ni ojo 7:7 o ni iko mi 7:7 ni o fi waasu o je ki awon eyan o bere nkan meje laaro yi je won o bere agbara ni mo fe fi han won pe ko si nti won bere ti emi Olorun o le se gbogbo eyan omo Olorun ki n to bo sori Facebook ka to di pelu awon agbara je ati odi aje pepe yo pomo nje le ba mbude di omi te le mu to je pe te ba mu tan te yo e yo to seku enikan ni omi ta le mu seku e jo ntori Olorun mummy o ye lo bu kin to ni edo bale inu omi yen la so nta fe si a wa gbe mu e gbe yoku pade mi ni isin lori Facebook e ye yen la ba wojo Sunday Holy Communion enikan ni woli sa ni se so isoru yira gbogbo awon mama nbo loni e ni je nkankan laaro yi e ni je nkankan titi ti o bi di bi owo tu ma so bi o se lo e ma bo nbi pepe e ti gbo mi die lowo enikan ni omi e gbe de church na e gbe pade mi lori Facebook omi yen le kokko fi side pelu foto oko yin tabi tako bi re eto ba fe enikan ni e mo da po mo nbo e je ajo dobale je ajo kunle kajo ki baba mi baba re baba mi ni o baba mi ni oun lo ni keke ina engineer e gba kini lenu mi ki sister o ba wa sodo ni loni o sori repo

0: wa yi e yi soto egbo mi yen segbe e yi sosi e dupe lowo e ni o se oba to nfinan down ogo ni fun o jesu mo fe ki gbogbo eyan omo olohun ko dide kajo ki haleluya e ki haleluya mefa ati ogo marun an bo ba se nke mo ke siwaju gbe omi yen dani o le je bottle water bayi e gbe siwaju mo ti ni dede omi te le mu tan ti o sefu ni. Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, fun Messiah. Olorun wa won me bi won se ndunu. Laaro kutukutu oni ojo Thursday. Oni ka biri ninu we Matthew chapter 7 verse 7. Egbon to so, oni biri a o si fi fun yin. So ni to fe bere loni. Gbogbo eyin mo e mo ti jeun. Emi Oluwa so lati ojo Sunday mo tin kigbe. Pe ka gbawe, Oluwa ni ka gbawe fun awon oko wa. Eyin te ba ni oko mo, e jo e gbawe fun akobi omo yin ta ba awon omo yin. Ohun Olorun ni e. Awe yen yo si bere ipade adua wa, e kan ba yen ni mo waye. E kan la, o le je meta ru e lodun. Ba se ngbara di fun women convention be la se se ni last year awon ti wa anti last year no mo emi oluwa ni gbadua fun oko re to ba loko gbadua fun akobi oni la mo boyo feran oko e enikan ni se we ma lati pade lagbara olohun to ba ti di 12 12 la gbade eyin baba baba eyin oko eyin akobi omo iyawo e lo fe gbo gbawe iwo lo lawe awe ataduwa ta wa fe gba yen to ba di 2 ago meji osan wa gbe yawo e raunje dani fun ya itri kan ibi won ba ti mo ta unje ra eso ra orisirisi nkan nkan o sele leyin aduwa yi o emi oluwa lo so be oni atola ni emi oluwa fi ni ka se but eni kan ni sa gbawe lola ko sa we lola friday oni nikan na ni but kin to pari oro ti mo mu yi Matthew 7:7 odola eni kan ni kini benu we Matthew 7:7 Matthew chapter 7:7 egbon to so oni bere a o si fi fun yin olorun e lo so be oni wa kiri eyin o si ri kan kun a o si sisile fun yin in to nbe ni chapter 7:7 yen boya lola ni ma ka verse 8 bere that is ask ti an ba ti e bi o so ni nkan to le bere foko re se nu le te ngbe yi osu yin ni so ni nkan to le bere fun akobi omo re e mu foto won dani loni o e mu aso to se pon foto enikan ni ah iba se iborun e ah pepe yo pon mo loni o to ba wa se pon ni foto oko e fi phone tan na so be yen o ya ya foto re bayi a fe gbe isi oko re dide a fe gbe aye awon akobi omo re dide mama wa wa aso to se pon kan bo si se borun e na o kan fi fun oja mo foto oko re to nbe ninu phone re phone yen lo pon bi eni pon mo o baba iyawo e fe wa gbadua fun o laarin wakati meji ni wema church wa to nbe ni wema mo ri ninu isipaya ni bi obirin kan ti oko e ba dide laye eye obirin yen wa ladua ni isele kan sele ni odun die ni ona adekile ti ni gbogbo enu so awon to nbe bi omo ran tin ti mo so yi inu service ni won wa gbogbo eyin te ngbo mi inu service ni won ti wa ti won ti ngbadua be ni ohun oluwa jade lati enu elemi pe gbogbo eyin obirin egbun adua soke fun awon oko yin to ba di ago meta osan ola oni nisin oni ni pe ago mejila eni to so be to lohun tun lo in fact awon eyan o fi e se bi eni pe won ko bi ara si but nigba ti o fi di ago meji abo gbogbo awon to nbe ninu church ti won ti soro yi won ti de won ti pe siba nigba to di ago meta won la ago gbangan awon obin ti pe enikan ni o tete de nu pade yi eni ti o si tete de yen a mo bi to ya iyawo pastor church ni iyawo pastor tete de o eyan ayan fe igba to di time yen awon eyan bere si gbadua lemo lemo lemo kini koko adua won ri pe o didi dugbadugba kan kini kan bi balu fe ja awon eyan gbadua won gbadua won gbadua igba to di stage kan won si orile ni we awon nkan ta danwo loni ah pepe yo pomo lati iworode wo moto gbagi elefe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen omi te gbe lowo yi oni omi te mu omi na si tore e gbe pade mi lori facebook ni isin in gbadua si bayi ma tun gbadua si te ba ti koko pari adua e koko seku e mu omi yen ku omi adua ni e gbe yoku wale ko si bi oko re o se ni ni ajeseku ko si bi awon omo re o se ni ni ajeseku ise wo ni ranhan ni eyin ayan fe won ba gbadua igba ti en sori ofe igba yen ni mama pastor de mama pastor de olukuluku sori ofe won koja lo le asaju ati won gba ti dugbe dugbe to fe pe nigba to di ose keji to tele eyin ayan fe pastor church mo ku pastor church lo mo ku ase nti won ri ase tori iyawo pastor ni fi ni ki wo won wa gbadua iyawo pastor wa o in fact igba to nde si won ti pari si nti mo so yi yo ti mo ya won to ye igba mi nbe ti olomo fi ase idile si enu iya igba mi nbe ti olomo fi ase igbesoke oko si enu iyawo e agbara to nbe lara obi okere eyin aye ni bole wa te tin gbun mi gbogbo eyin mama mama oluwa ni e gbadua fun awon oko yin gbogbo eyin mama mama eyin te loko mo oni ka gbadua fun awon akobi awon omo re e si gbawe di ago meji osan ni mo je ise fun o gbogbo wojo pe si basi basi we ma loni ni igbaradi fun women convention sunday ni oje only communion isin agbara ta mo se lekan obo si isin dupe eyin omo olohun emura a fe bere fun oko re a fe kan ilekun fun oko re gbogbo ilekun se to ti a fe kan ilekun fun akobi awon omo re Aisha o si ilekun ti obin kan ti won bi okun atobin ba jo kan ilekun e lo bere pe ta ni won kokon si fun bi okun atobin ba jo duro lerona loju titi e ja wen ti moto o sanu ti won o gbe anu ti nbe lare yin obirin ku oni to ni yere yere to bin ba tun wa fawe ti Aisha e ti yawo yin si waju laaro yi ajo ko si laaro yi ni to ba ti di 12 ori facebook ma koko wa gbogbo eyin te wa so nature te lo bere en lo bere ba se bere loni atola niyan ko ni sawe nbi tola ma tun so bi o se lo enikan ni woli odi aje won mo le fe gbadua si lori facebook loni loje ni ugbo mi lowo odekunle epaphras le ti pade mi ejo sa ejo ma omi ko je omi to le damu tan iwo atoko elejo mu ebi oni pa yin mo a fe bere loni gbogbo yen dide oye gbe ese meji si waju eni baba mo fe bere da mi lohun mo fe be olohun fun akobi omo mi olohun da mi lohun je ki yi pada nla ko de eja se bayi gbogbo eyin te ni anfani te ngun mi bawo le yan se mo bere ona marun le yan mo fi bere anyone be bo you can ask only bere in the name of Jesus we want to use the name of Jesus Christ a fe fi bere fun oko re a fe fi oruko Jesus a fe fi bebe fun oko to fe ask in the name of Jesus enikan ni so ko yen titi dola ni sin gbo ninu we John chapter 16 verse 23 to 24 only whatsoever ye shall ask the father in my name he shall give it to you on kon ti e ba bere ni oruko Jesus on te ba fi oruko mi be baba fun o le mi o se fun yin a fe fi oruko Jesu gbadua pe ki won o gbe car ki won o gbe oko toko re o mo wa ki won o gbe truck fun oluwa so fun mi pe oko re so fun iwo obirin pe o nilo truck to won mo fi sise ko won le mo rowo mu wa won e gbe fun o emi oluwa wa so fun mi oni to ba fi to ba ba gbadua won o gbe fun lati ejo ileyin mejeji ti jo n pete pe ro pe fe ku onu le yen e rowo oluwa wa so fun mi oni wa gbadua fun mu photo e lowo to ba ni photo e iya ni isin ya photo e iya photo e sinu phone e wa mo seyin wa gbo ti oluwa so oni ki se ko won gba le nikan fun yin igba ti o ba fi di march March 2027 inu ile yin le ti ma soro ohun olodun lo ngbo yi wa wo akobi omo re to ti fe wo school lati ejo yi akobi omo e ti tin gbadura pe ki won fun oni COS oluwa ni mama awe oni ni o beli e mami kin lo de ton wo wo bo omo re se se gangangan inamiku amena shahala eni kan ni se nri mi ni gidi gan asi mi loju ye ni Matthew 7:7 ni igbaradi fun ipade 7:7 women convention oluwa so pe gbogbo nkan ta ba bere loni pelu ipade awon obirin nibi ta ti gba pastor temitayo odekunle lalejo o pepe yo pomo loni ago meji la ni gbogbo wo pe si basi basi wema nibi ta ti mo gbo won aduwa soke to ba di 2 gbogbo eyin baba wa gbe yawo e iba so kada lo ngun iba se keke wa fi gbe jo lo won mo pe ti ju bayen lo Amgbaradi fun 7:7 Amgbaradi enikan ni woli won le nbo leko ni Saturday so e ti gbo ni lagbara eni to laye atorun iyen ni oni je ase isoru mo ni ale ola Friday isoru ti council lale ola isoru ti council tori mo nlo si Abesan stadium mo ri osu mare pada mo ti lo nijo Tuesday oluwa no ke kan e meji loku ti ma de silu Eko bi n ba wa ni ojo Saturday ma tun wa boya ni Monday enikan ni bo le nbo ma so yen fun yin bo ba di ojo Saturday si Sunday eh me labana kwa bidasha mi nasha paradaya be ba win ni contract yen awon omo re ayo to best well fun yin e wo ti ya ise ni isin e wo bo se ohun atoko e opo e ti ko n se bakan bakan e wo nkan meta to sele si won engineer e pe mama iwole owo egun tintin
1: emi na le ri o baba mi oruko mi ni Adeyinka lati ilu Ondo ni 2021 oni mo ti n gbo program yi lori radio ngba to di 2025 ta lo lo July 7 July mo wa ki lo si gbe mi wa ni pe omo mi kan sonu awa omo etiti ari aran ni se ni da ba ri mo titi to fi di on the 6 July mo gbọ́ program la around the 6 yen to je ojo Sunday mo wa ro wi pe omo de ye kin jade si oro omo yi awon eyan ma so pe ki ma dake mo ni angbadura emi ni o gbe mo gba ta de church pastor loko mi mo wa so fun won pe daddy ta ba ti dele loni ojo Sunday Monday ohun ni 7:7 lo bo si nigba yen mo ni ma ti dele mo le mi lo si olorun ojiji ti mo ma n gbo program ilago marun yen dade wa wa ni oni ko buru oju won change emi o soro nte mi
0: nice gbogbo eyin baba mo pawopo mo be yin laaro yi mo be yin ni time te n gbo mi mo joju e wo change in te wa se ni pe wa gbe yawo e to ba ti mo mo pe ranse olorun ni pastor ni won to to but se bo ni Thursday ke se Sunday service esa you are there ko won ti o tele ni o do mo so si finally se mo ni o wa do mo church ni emi mo ni ko gba awe fun won ni omo lo sonu yi engineer je mo gbo nti ya yi so lo e je mo gbo nti so bo ago meji la la wa loni gbogbo eyin mo mo si ni
1: tori ni o le jeun nigba to di 30 church de mo mora won ni je mo lo bi opa mi asi mo ti mora yen oko mi na mora
0: nice baba re niyan baba dada niyan baba to mo lon niyan won ni ba won se mura oko awon na bere se mura a jo debe ni enikan ni se ntele yawo mi to ba le tele but to ba ti di bi baba se ngbadua lo lo ra nkan ti e break to ba ti fe pari tu la pari tu a wa pere ni e mo wo nti o sele nu le yin
1: ba se gbera ni irole on the 6 yen niyan ba se de gbran bayi ta wa bi ta ma joko ta gbe eru ata gbe dani ta gbe sibe ayipo ibe yen igba yen le so pe e kan ni ki won ayipo be ayipo le kan ngba ta ayipo wa fabo si ibi eyin ota abere si ni gbadura emi ati oko mi mo bere si ni sokun si olorun lorun agbadura yen titi ago mewa lu dade wa ni olorun ti ba wa se olorun ojiji to gbagbo ta si to wa bo ti ba wa se o ni ki nje mo lo ki mu ni ki won lo ra ounje wa ba se da abajo lo ra ounje yen nigba ta pada de ibi ti agberu wa si ajoko mo nje onje ti o lo lenu mi tele o lo nbi a tin je lowo oni ko kan ti wole lo ni mo ba gbe oni iya dami lo soro oni se boda mayo wa ti pe yin oni ko pe o lo pe ohun o lo so po try number yin pe ko lo sugbon wa lo hospital kin lo de mo lo try number re ko lo okan mi bale nigba to di oru ni nkan bi 1 enikan fi number pe mi oni na oni set e ku oni o strong oni bi ti won ja ju si o lo lo oni be lo nti ri to ma gbe lo si hospital o sugbon number se phone wa lowo ohun o oni ohun ba charge on to ba da ro la oni yo pe mi oni o bo se di nkan bi ago meje aro ko to di pe program bere number e wole elo oni elo mami mi oni bule wa oni nbo ni wo wa lati jejo ah oni gba to nba dele olohun o salaye fun mi bi tan si teyan atoko mi tin gbadura mo so fun olohun mo ni mo fe gburu omo yi ko to di pa ko lori oke ojiji to mo so fun oko mi pe ti mi ba ti gburu re ma ta ku sori oke yen ni mo ni mi ni lole oko mi lati gburu re na agburu omo yen lo to ati ododo ngba ta pari ta fe de ife ko wole egbe to wa nle pe mi pe mami mi omo yin mo ti de ah mo yin lorun logo mo dupe lowo olorun ojiji mo fi ogo fun olorun daddy ipe yin oni di pe yeye o nigba to tun di october 77 october o tun re akobi mi debi pe emi re fe bo ko le rin mo tori ko gbe lodo wa ko to di pe yawo re wa ja jule fun wa nigba to ti mo ni a emi mu omo yi lo si olorun ojiji o olohun le wo moto olohun le rin mo la gbe ngbo ba debe wa rin dupe lowo olorun ba se sokale ta wo enu gate yen amu lowo ta fi cross sibi ni si campground ngba ta to fe wole lati enu gate yen ah oni mami mi afefe kan si fe lohun oni aya un tin lu to re ohun yen oloko lo de stop mo lo da ngba ta ba fi yi portorium mo ni wo no ri pe wa wa oke o ri pe Jesu wa nibi ayipo lekini afa lowo ngba ta debi ti atun ti fe ka elekeji oni mami mi oni e ma fowo mu mi o oni e ma fi owo mu mi e amba n tele leyin pe komo subu ayipo adebi waju ota yen nibi eyin ota oni je ko n gbadura nbe o daya dele o yi ka o buye pebe o fi rara oni mami mi oni je alo se lansare tan tele omo yi leyin asare tele leyin ni nibi ti mo gbagbe aisan omo yi si ni yi o mo dupe ni owo olorun oba to se leyi fun mi nigba te se birthday o da pe september mo ri tori ta la joko ninu orun yen mo ti ko awon eyan leyin mo ni e wa wo bi olorun ti se yanu fun mi awa awa ta wa ngba yen ga alodu moto wa ni ngba ta yipo ti adebe ti won yi won ten se program lowo ti awon olomo ti wa n ti gbogbo won wa ti kaluku n wa ti won ka ti n lo bi 180 wa n kini kan ah mo ni baba emi na de ni omo kan last born mi to ti marry lati 2021 ti ko bimo ta awon ojo olorun fun wa so fun olorun baba ko to di pe baba ise birthday won ni odun 2026 mo fe ki omo mi ko kemi no wa ki won a dupe bo te se pe won si around sugbon ma wa dupe lowo iwo olorun igba ta ti a kuro nibe ti program pari ti mo dele tori oko re na lo ni low sperm count emi yen ni ki mu ororo yen ororo ti won fun wa ki n fi sinu omi ki n fi ranse si oko e mo fi ororo yen mo fi sinu omi mo fi ranse si oko re ngba ti mo fi ranse soko e oko re gba o lo daddy won mu osun yen je o ti won fi loyun mo dupe lowo olorun pe ninu osun yi omo mi na di olomo o bi omo obirin lanti lanti Imale ayo. Oluwa gbo mi. Testimony. Mary. Omo Olorun ojiji. Mo dupe lowo Olorun. Daddy mo ton gba ladu ale kan sise. Mo ti wo kota ogbogun to mo oni bori aye tin na. Mo dupe die ri mi ni yi o. Ore lanti lanti meta. T'Olorun se fun mi. Ni ori oke Olorun ojiji. Ni 77 idi eri mi ni yi o daddy e ba mi gbe eri temi na o odupe lowo Jesu
0: nice e je mo lo kin lo tun fe gbo mama yen lo initiate gbogbo nto sele ka pa mu odide case yen oni change e bere e ja lori Facebook ni agbara eni to laye atorun ago mefa abo ni ma apia gbogbo sona church ago mejo abo ni ipade ti na laaro yi e lo bere and to ba di ago meji la gbogbo eyin mama mama e ja jo bere ni agbara eni to laye atorun eyin sister tesese ni brother te nfe wa bere fun kara o le deyin ohun olorun ni mo sese so number 1 beyan se mo bere you can use the name of Jesus to ask nigba to ba di gba ta ba de program ma tun so nkan marun mi teyan ma fi bere asiri oluwa o nbe pelu awon eni to beru e njo le fowo re bere laaro yi so le fi da mewa re bere eyin te ba ni da mewa ti ore fi bere a fe lo wo di aje lori Facebook ni nsin lori YouTube atori TikTok ago mefa bo dekunle e paraphrase let you join me mi e ba yan chat o gugu eyin te ni da mewa ti ore e lo number yi 1966 36 38 73 19 66 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade. Now, e je nfele ikun. Ni bo le tin gbo mi kakakiri agba laye. Ese Bibeli ta fe kare o. Isaiah chapter 25, titi Isaiah chapter 30, Isaiah 25 to 30. Gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni, e wa kunle ki nforuko Jesu bere fun yin. Ago mejo abo ni ojo Saturday, eyin te wa ni abesan gbogbo eyan omo Olorun nilu Eko ni ma to wa be. Bo eja lo si awon so na church wa laaro yi ibe ni nko pe nkan hanu eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba nwo eni ti o ra anu gba laye ka ka omo won o ti gba anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki Olorun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you.